ndị otu ha ga-eji soro ndị ọchịchị, ndị na-ewe n'ọrụ, ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ n'ala anyị, ma ọ bụ mba ndị ọzọ na-emepụta na-akwalite usoro, ma ọ bụ ọnọdụ otu jikọrọ ndị ọrụ na mba ụwa kwadoro ya na usoro ziri ezi n'iwe ọrụ, ịtụga ndị ewere n'ọrụ ebe ha ga-arụ na ịchịkwa ndị ọrụ, ụgwọ ọnwa ndị ọrụ na ego mmachi akpa ha, ọdịmma ndị ọrụ na okwu ndị ọzọ gbasara ha. APN na-adọnyekwara ụlọ ọrụ dị iche iche ụkwụ, na-ahụkwa maka usoro kacha mma n'ihe ọrụ na mba ụwa. Irube isi na iwu etiri maka ọrụ, nwere ohere ama ihe ga-abara gị uru. Kpọtụrụ anyị n'ọwa ozi anyị www.eapen.org maka isonyere otu a na inweta ozi ndị ọzọ. Kpọọ anyị n'akara ekwentị 0703 977 1750. APN, ọganihu.